midul luncatan nyingkahan serangan musuh senepet ngalugas bedog terus nakisan pangadeg musuh anu murubul matak paur.

Cipce poti până mi halonan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi kahalan mi k